0: Kwame na miyesom
1: mi baza mi wuna mi baza mi jano ayayayam
0: sa wani tiyanyumi na tumi bini udiya siya sa tumi niyesu mwenja nkane ni mu sa tumi niyesu mwenja mpani shafo sa wani tiyanyumi na tichri wabi koswa yesu kista wakini cha ewa nyumi ni mu nyumi ni mu tumi ni mpani shafo
1: Mi baza mi siano, malaika baza, ayanda la ma, desi nyami, desa katoli yanda.
0: Osori afye nyami,
1: mi baza mi siano,